bompayo nese bompayo nese bompayo nese bompayo juro juro wo ra pa pa pa le paya da bada le paya da bada bada ba juro wo yero yero yero yero yero yero yero Shaya na na na ba, le paya na ba na ba, le paya na ba na ba, le kapaya na ba, ya zonya chapa, repata na ba na ba, le paya na ba na ba, zana ba na ba.